Sakana wa ngabana moroguba wakai na kui kai mis nabi dada butano kaya ngaba ukarnge mi pungonungo ina Simone Russell sena ina kaiba August 3 na ngagasa monuau mia isi na kui kai mema au National Stroke Week sena au na nabi au mia ina urapo ikil ngabala kurispa August 9 ba sena na Tana munao Stroke Foundation annual murawatao campaign se nao laknui nao mia hina mani in se tau ngabalpa kida yasugulpa stroke au sainal ngabanui in midao mia hina mani in. So sina sina biyao stroke au kez puno tana munao mia hina message nanga prevention. Ime kida ngabanui in sina bi mia hina kima gia wangan gasama ile research matkedao tanamonao recovery program ngit kayao ngit ko like na nao tanamon website google manin www.strokefoundation.org.au nagisena moino ba sena kaina tsama onao mie ina maipa lakao ngalpol kaina nao mie sina maipa au dar palam pakai ke Ina nabi awanukai.